0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa banyak bising anjung.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa banyak bising anjung.
0: Ba, madah ka ko me.